Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: tabbatar da cewa an kashe akalla yara 21,000 a lokacin yakin, ko da yake adadin da aka kashe na iya fin haka, saboda da yawa daga cikinsu suna nan a ƙarƙashin buraguzan gine-gine. Ta ce sama da yara 800,000, kimanin kashi 80 cikin 100 na yaran Gaza, sun rasa matsuguni, yayin da yara 625 na Gaza da suke zuwa makaranta suka rasa karatunsu na tsawon shekaru 3. Yaran da suka yi magana da Save the Children sun bayyana rayuwa cikin tsoro a kowane lokaci, tare da yin fatan samun makoma mai kyau. Za mu iya mutuwa a kowane lokaci. Ina fatan yakin ya tsaya saboda mu, in ji Amani, mai shekaru 14. Ina fatan yakin ya tsaya domin in ci gaba da karatu a Gaza da kuma rayuwa da 'yancina a matsayin 'yan adam kamar kowace yarinya a wasu ƙasashe. Akwai yara da yawa a Gaza waɗanda ba a jin muryoyinsu. Wata yarinya 'yar shekara 14, Bisan, ta ce, "Burina shi ne yakin ya tsaya, kowannenmu ya koma gidansa, kuma rayuwarmu ta koma yadda take." Haka kuma yanayin jin ƙai yana ci gaba da taɓarɓarewa, inda aka ƙiyasta yara 245 suna cikin hatsarin rashin isasshen abinci mai gina jiki, ko kuma waɗanda suka kamu da yunwa saboda rashin tallafin jin ƙai, in ji ƙungiyar. Ƙungiyar ta Save the Children ta ambaci wani rahoton kwamitin bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya da yin zargin cewa hukumomin Isra'ila da jami'an tsaro sun kai hari kan yaran Falasɗinawa da gangan, wanda ya haifar da zargin kisan ƙare dangi, laifukan cin zarafin bil'adama da laifukan yaƙi a Gaza. Ƙungiyar ta kira da a tsagaita wuta nan take kuma na dindindin, a ɗauki alhakin laifukan da aka aikata wa yara, sannan a dakatar da jigilar makamai zuwa Isra'ila. Ko da yake an cin ma yarjejeniyar tsagaita wuta a watan Oktoban shekarar 2025, Isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare Gaza. Gaba ɗaya, yaƙin ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 73,000, tare da lalata yankin da zai ɗauki shekaru kafin a sake gina shi. Shugaban riƙon ƙarya ta Venezuela, Delcy Rodriguez, ta ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa biyu da suka afku a ranar 24 ga watan Yuni ya kai 2,595, yayin da mutane 12,400 suka jikkata, kuma dubban mutane har yanzu ba a gano inda suke ba. Ta ce hukumomi sun tabbatar da alƙaluman waɗanda suka mutu ta hanyar tsauraran tsarin tantancewa, kuma sun yi watsi da rahotannin da ke cewa an binne mutane a kaburbura na gama gari. Rodriguez ta ƙara da cewa mutane 5 da aka fara bayyana a matsayin waɗanda suka mutu, daga baya an tabbatar da cewa suna raye, bayan an tantance su ta hanyar tsarin tallafin man fetur na ƙasar da ke amfani da bayanan sawun yatsu.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labaran daga nan muryar Turkiye.
0: Za a binne wani akwatin ƙarfe mai nauyin kilo 400, wanda aka cika da kayayyaki daban-daban, ciki har da gashin mikiya, wayar iPhone, da ƙashin mariri babban kifi, kusa da Independence Hall da ke Philadelphia yayin bikin ranar 'yancin kan Amurka. Akwatin, wanda ke ɗauke da gudunmowa daga dukkan jihohi 50 na Amurka da yankunanta, za a rufe shi har zuwa shekarar 2276, lokacin da Amurka za ta cika shekaru 500 da samun 'yancin kai. Kwanan nan kuma an buɗe wani irin wannan akwatin a Washington domin wannan muhimmin biki. Hukumar Abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya, WFP, ta ce fiye da mutane miliyan 17 ne suke fuskantar matsananciyar yunwa a faɗin jihohin arewacin Najeriya 9, tana mai gargaɗin cewa rikici da janye tallafi na sawa matsalar abinci ta yi munin da bata taɓa kaiwa ba a kusan shekaru 10 da suka gabata. Nazari na baya-bayan nan akan matsalar ƙarancin abinci ya nuna yawan mutanen da ke fuskantar matsalar, da yanayin gaggawa da ake ciki, da yadda waɗanda ke cikin matsananciyar yunwa suka ƙaru da kusan miliyan 2 idan aka kwatanta da hasashen da aka yi na baya, in ji hukumar ta WFP a wata sanarwa. Binciken ya fayyace zurfin yanayin jin ƙai da matsalar tsaro ke jawowa a ƙasar ta Afirka mafi yawan al'umma, inda 'yan ta'adda a arewacin ƙasar suka tarwatsa al'ummomi da hana manoma ayyukan gona, tare da hana shigar da agaji. Rikicin yana ƙara muni a lokacin damina, inda iyalai ke rasa abinci a rumbunansu kafin lokacin girbi. WFP ta ce jihar Borno, wadda ita ce cibiyar da 'yan ta'adda suke cin karensu babu babbaka, na da fiye da mutum miliyan 3 da ke fama da matsanancin rashin abinci, da suka hada da fiye da mutane 750 da ke fuskantar mummunar yunwa. Idan mutane suka rasa hanyar samun abinci, aka raba su da mahallansu, to rashin tabbas na karuwa, in ji daraktan Afirka ta WFP da Afirka ta tsakiya Kindai Samba. Yana mai cewa rikici yana yaduwa a fadin yankin da tilasta mutane barin gonakinsu. WFP ta ce a yanzu za ta iya taimakon mutane kaɗan ne kawai daga miliyan 1.3 da ta taimakawa a bara a jihohin arewa maso gabashin ƙasar guda uku, inda mutane miliyan 6.2 ke fuskantar rashin abinci. Hukumar ta ce tana buƙatar dala miliyan 89 nan da wata 6 don tabbatar da ci gaba da samun abinci da sauran abubuwan buƙata a faɗin arewacin Najeriya. Amurka ta janye mafi yawan sojojinta da ta tura Najeriya domin wani aikin haɗin gwiwa na yaƙi da ta'addanci a yankin tafkin Chadi, amma har yanzu tana ci gaba da musayar bayanan sirri da sauran ayyukan tsaro tare da hukumomin Najeriya. Kwamandan rundunar sojojin saman Amurka a Afirka, General Dagvin R.M. Anderson, shi ya bayyana hakan a wani taron manema labarai ta kafar intanet game da sakamakon taron shugabannin hafsoshin tsaro na Afirka na shekarar 2026. Ya ce haɗin gwiwar da ke tsakanin Washington da Abuja na ci gaba, musamman a fannin musayar bayanan sirri da ake amfani da su wajen yaƙi da ƙungiyoyin Daesh da ISIS. A cewar Anderson, aikin musamman da ya sa Amurka ta tura sojojinta ya ƙare, saboda haka an janye mafi yawan jami'an da aka tura. Sai dai ya ce Amurka za ta ci gaba da ba da tallafin bayanan sirri duk lokacin da gwamnatin Najeriya ta buƙata. Wannan aiki da aka gudanar a yankin tafkin Chadi a Najeriya bai amfani ƙasashen yankin kaɗai ba, ya kuma amfani sauran ƙasashe a duniya, saboda yana tarwatsa cibiyar sadarwar ISIS, in ji Anderson. Ya ƙara da cewa mun janye mafi yawan dakarun da muka tura domin wannan aiki na musamman, amma har yanzu muna ci gaba da haɗin gwiwa da Najeriya domin ci gaba da musayar bayanan sirri da kuma fahimtar da ake buƙata wajen gudanar da wannan aiki mai wahala. Kwamandan rundunar sojojin saman Amurka ya bayyana Najeriya a matsayin muhimmiyar abokiyar hulɗa a yankin. Mai rundunar soja mai ƙarfi yana mai cewa haɗin gwiwar da ke tsakanin ƙasashen biyu ya haifar da sakamako mai kyau a yaƙin da ake yi da ISIS. Ya yaba da haɗin gwiwar musayar bayanan sirri tsakanin ƙasashen biyu, wanda ya ba da damar gudanar da aiki da ya sanadin kashe mutum na biyu mafi girma a cikin cibiyar sadarwar ISIS ta duniya. Ya ce ina ganin haɗin gwiwar da muka nuna kwanan nan da Najeriya, wadda babbar ƙasa ce mai ƙarfi, mai tattalin arziki mai ƙarfi, dimbin mutane masu ilimi da kuma rundunar soja mai ƙwarewa, ya kasance abin a yaba. Burkina Faso da Mali da kuma Niger sun soma wani shiri da zai ɗauki shekara ɗaya na ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya, wato ICC, a cewar sanarwar kotun. A watan Satumban shekarar 2025 ne ƙasashen Afirka ta Yamma uku suka sanar da cewa za su fice daga kotun ICC, bayan sun zargi cewa manyan ƙasashe suna amfani da ita wajen danniya da mulkin mallaka na zamani. ICC ta ce kotun da ke yaƙi da manyan laifuka a duniya, wadda ke da alhakin gurfanar da mutanen da ake zargi da kisan ƙare dangi da cin zarafin bil'adama da yaƙi da kuma laifukan take haƙƙin bil'adama da dokokin kotunan ƙasa, ba za su iya ɗaukar mataki ba. A cikin sanarwa da kotun ta fitar, shugaban hukumar gudanarwa ta ICC ya tabbatar da cewa Mali, Burkina Faso da Niger sun gabatar da wasiƙun janyewa daga cikinta, kuma sun fara aiwatar da tsarin ficewa na tsawon shekara ɗaya, kamar yadda yarjejeniyar da ta kafa ICC ta tanada.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи чишен бомбо дентај.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да Туркија ганг радио да.
15: Хосуме Туркија и дзајна Радио Гајана.
16: Петер шија Радио Садбури Туркија скма.
17: Овода Туркија уни Радио Садбури.
18: Айч Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия. Эфирда Түркия Овозы.

0: Can tsawon tarihi, Duba Yazid ta kasance kusa da manyan hanyoyin sufuri da kasuwanci tsakanin Anatolia da Iran. Saboda haka, ana ɗaukar Fadar Ishaq Pasha a matsayin ɗaya daga cikin fitattun shaidu na wannan tarihin zirga-zirga da hulɗar al'adu. Kasancewarta a kan wani tudu mai tsayi ba wai kawai ya ba ta kyakkyawan matsayi na gani ba, har ma yana nuna tsarin mulki na lokacin da kuma yadda gine-ginen suka dace da yanayin ƙasar yankin. Daga fadar, ana iya kallon faɗaɗɗen fili da tsaunukan da ke kewaye, abinda har yanzu yake nuna irin dangantakar da ginin yake da muhallinsa. Dangane da kariya, Fadar Ishaq Pasha tana cikin muhimman wuraren gadon al'adu da Turkiyya ke kula da su da matuƙar kulawa. Tsayin wurin daga matakin teku, tsananin yanayin sanyi, sauye-sauyen yanayin zafi, dusar ƙanƙara da iska suna sa kare irin waɗannan gine-ginen dutse ya zama aiki da ke buƙatar kulawa a kowane lokaci. Saboda haka, kare fadar bai taƙaita ga gyaran gine-gine kawai ba. Binciken kimiyya, sa ido na yau da kullum, da kuma dabarun kariya masu ɗorewa suna da matuƙar muhimmanci. A yau, batutuwan da suka fifice wajen kula da Fadar Ishaq Pasha sun haɗa da gudanar da yankin, tsara kariya da kuma kula da baƙi ta hanya mai ɗorewa. Tsarin UNESCO baya ba da muhimmanci ga ƙimar tarihi da kyawun gini kawai, yana kuma duba yadda ake kare shi, yadda ake gudanar da shi, da kuma yadda za a miƙa shi ga al'ummomi masu zuwa. Saboda haka, manufofin kariya da amfani mai ɗorewa suna daga cikin muhimman abubuwan da za su tabbatar da makomar fadar. Wannan tsari na da nufin tabbatar da cewa Fadar Ishaq Pasha za ta ci gaba da kasancewa ba ga baƙin yau kawai ba, har ma ga al'ummomi masu zuwa. Ta haka ne za a iya samar da daidaito tsakanin ayyukan kariya, binciken kimiyya, ilimi da yawon buɗe ido na al'adu. Wannan kuwa yana daga cikin manyan ƙa'idojin UNESCO wajen kare wuraren gadon tarihi na dogon lokaci. Daga mahangar Turki, Fadar Ishaq Pasha tana daga cikin muhimman abubuwan tarihi da ke bayyana wadatar tarihin gabashin ƙasar a matakin duniya, tare da fitattun gine-gine da ke birane kamar Istanbul, Bursa, Edirne da Konya. Wannan fada da ke tashi a Doğu Bayazıt, ita ma tana nuna irin yalwa da kuma matakai daban-daban na gadon al'adun Anatolia. A yau, duk wanda ya ziyarci Fadar Ishaq Pasha ba kawai tsohon gini yake gani ba. Yayin da yake yawo tsakanin farfajiyoyin fadar, yana fahimtar tsarin mulkin da ya gabata. Yayin da yake kallon sassaƙar duwatsu, yana gane fasahar zamanin. Yayin da yake duba wurin da aka gina fadar, yana fahimtar dalilin da ya sa wannan yanki ya kasance mai muhimmanci a tsawon tarihi. Idan aka yi la'akari da fadar tare da muhallinta, ana samun cikakkiyar ma'ana da haɗin kai. Kasancewar Fadar Ishaq Pasha cikin jerin wucin gadi na kayan tarihin duniya na UNESCO yana nuna cewa an amince da ƙimarta a matakin duniya. Haka kuma yana bayyana muhimmancin ayyukan da ake yi domin kare ta da kuma miƙa ta ga al'ummomi masu zuwa. Fadar tana daga cikin muhimman misalan da ke nuna yalwar gadon al'adun Turki da kuma irin haɗin da wayewa daban-daban suka samar a tsawon tarihi. Fadar Ishaq Pasha wata gagarumar alama ce ta tarihi da al'adu da ta tashi a cikin kyakkyawan yanayin ƙasar Ar. Tsarinta da ya haɗa al'adun gine-gine daban-daban, ƙaƙƙarfar alaƙarta da muhallinta da kuma asalinta da ya ci gaba da tsayawa tsawon ƙarnuka sun sanya ta cikin fitattun wuraren tarihi na Turki. Masu sauraro, mun zo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Sai mun sake haɗuwa da ku a mako na gaba domin gano wani muhimmin gadon al'adun Turki. Kafin nan, ku huta lafiya.
1: Sahun Turkiye a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT Muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.